0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma tron kwakwara huru di ichi ichi eja gbasakwa akwara ahu na 107 upper new market road na nchiriti hu rest chemist nu sodi mjs roundabout oni chaki ge nweta ha kpo ha na phone
2: 0704700914
0: mo bi kpo na 08033293090
3: akuru wete mex exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndi na eme ndu mmadu ojuputa na ahu ike
4: Extra medicated soap. Buntu onye obuna na acha chota abuo kpoko piko boko eji egbu ọrịa akpụkpọ ahụ dị iche iche dịka ringworm, arụrụbala, ngwọ, rashes, ụlọ mposi na ụlọ ebe a na-asa ahụ pee. Ọrịa akpụkpọ ahụ ọbụla ma nke ụmụaka ma nke okenye ekweghị ama ama, ọ bụghị maka nta akpọrọ Isol Extra Medicated Soap. Were ya saa ahụ taa. Ihe kpatara eji akpọ ya koboko, ọ bụ ọrụ aka Hadis Andromedas. Chọọ ma zụrụ ya n'ebe niile a na-ere ahịa supermarket na pharmacies. Ihe nta akpọrọ Isol Extra Medicated Soap na arụ na akpụkpọ ahụ. Mere ọtụtụ mmadụ jiri aka n'ikesa ya. Ịchọ iso n'ikesa ọkpọkọ piko boko a. Gbaa anyị taa na
5: 0703-066-2005. Zuru kenenta Isol Extra Medicated maọbụ Isol Extra Strength Gemicide.
4: Ịghọta kpọmkwem ike a na-ekwu okwu ya na-emenye nje na ọrịa akpụkpọ ahụ egwu. Eji akpọ ya kobo.
5: Biko gwazikwa ndị ya.

0: Papa, na kwa ọgwụ gị o.
1: Ewu nwa mụ.
0: Ụkwara nke agba.
1: Hapụ ke na ọgwụ gị a. Ke na ụwa ụkwara ụtọ. Ịma na mgbe mbụ, ma ụkwụ mgbu, ma ụmị ọkpụkpụ, ahụ mgbu niile ji mụ. Nasị na nke na ọbụkwa naanị nka. Mana kemgbe Sabiesi batara, na-anọnyere m oge niile. Ma n'ụtụtụ ma n'anyasị, enwetala m onwe m. Sapiesia 95.8.

0: ọdụmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: enụ ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
0: oyiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
1: ngwa gee ntị
2: eze pake ego traditional center
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket lace akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49 Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
4: ehi agbata ego traditional center west africa limited ọnwa ya na-ebu na nro
5: ekele m ndị nwoke na ndị nwaanyị n'ebe a anyị erutele oge mgbakwunye bajeji dade nwe ndidi maka ihe ọ zụtara
6: ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa
7: tv ọhụrụ igwe ịsa akwa strola nwa ngwa ịkpụ isi na snikas egwuregwu
5: chee gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa jumia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe frost dị ọcha ahịa dị ọnụ ala ebufere ya ruo ya
8: n'ezie esimote obi ụtọ
9: eru